0: tiyo na lamare.
1: Yung malang, jeger no?
0: Rasgo na mo dali, akaw. Dandan, akaw, abar sa lingkura, jala kipa jala.

Oci ko wang yo kono. Diate batang rambia ko wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku en.

0: sa mga wa.
1: Dati ba kabutan na mo?
0: Butet ko na mo aba yung mawa. Aba awa buyuang. Iwawa heti na.
1: Oh, gitu.
0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang ko ha?
1: Malah, kumabak lah.